0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today!

0: Dream Radio Time. It is now 8:56.
1: That time check was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na 0919-089-7 2220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
7: Stop right there!
6: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Hapray Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Hapray Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:14 a.m. minasan. Watashi wa kurisa minasenpai desu. And welcome to Dream High with your ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio. Hello, hello, hello, hello, hello. Are we late today? Nakakaloka talaga itong mga portfolio day, portfolio day. Diyos ko. Tapos parents na ngayon naghihimo, ano? Charas! Pambansa at politika, national and politics headlines tayo minasign. Impeachment trial at konteksto ng kaso ni VP Sara. Mainit pa rin pinag-uusapan ng mga hakbang sa investigasyon at paglilitis, kabilang ang pagpapalabas ng posisyon ng mga analyst na tanging mga partidong senador lamang ang dapat lumahok sa botohan. Kasabay nito, maring tinutulay ng kapo ni VP Sara ang pagkakabasura sa isinampan nitong reklamong perjury laban kay Madriaga. Kaso ni Romualdez at BJMP custody. Formal nang inilipat sa kustodiya ng BJMP si Romualdez matapos ang turnover sa ospital, kung saan sinabi ng mga doktor na seryoso ang kanyang kondisyon. Abo, sana wala seryoso. Ngunit hindi naman ito emergency, oh, di ba? Meron pang pahabol. Samantala, nagpa siya ang Sandigang Bayan na mananatili muna siya sa Cardinal Santos sa ngayon. Protesta sa sahod at issues sa kaligtasan sa dagat, naglunsad ng kilos protesta ang mga manggagawa laban sa bagong utos na mas mababang 60 pesos na aumento sa sahod sa NCR. Patuloy din ang matinding paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga nawawalang pasahero at survivor ng nasunog na ferry malapit po sa Coron. At ang trahedya sa MV June Astor na hinaharangan ng makapal na usok at matataas na alon. Keep safe po tayo minasan out there, lalong-lalo po sa ating mga rescuers at sa ating mga survivors, pagdasal po natin sila. Samantala, critical na balita sa batas at international na reklamo, pinalalakas ng DOJ ang pagsusuri sa extradition request ng US laban kay Kibuloy sa loob ng 2 linggo. Habang inapabrahan na ng Senate panel ang SOVFA sa pagitan ng Pilipinas at France, sa usaping panlabas, nagpaputok muli ng flares ang China sa isang aircraft ng Philippine Coast Guard. Ay, nakakaloka kayo. Ayun to Miguel, that is our stress. International news headlines, tension sa gitnang silangan at Red Sea, mas lumawak pa ang mga pag-atake sa mga barko at ang pagtatagda ng no-go zone sa labas ng Hormuz Strait ng Iran. Habang matagumpay na mga nasungkit na mga Houthi sa Yemen ang isang istrahikong lungsod sa Red Sea. Samantala, legal na banta ni Elon Musk. Nagbanta si Elon Musk ng kaukulang aksyong legal kaugnay sa isang dokumentaryo tungkol sa kanya. Mga weather update tayo ulat para hoy. Nakasalukuyang kalagayan patuloy nararanasan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa tulad ng mga umiiral na weather system dahil dito. Nagpatupad na ng suspension ng face-to-face classes sa ilang mga lungsod sa NCR ngayong umaga para sa kaligtasan ng mga estudyante. Magdala po ng payong at mag-ingat sa pagbiyahe. Minasan para sa ating sports and showbiz, mamaya po yan sa ating pababalik. For the meantime, let's go ahead and listen to more good music only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Oras natin is 10:17 in the morning. We will be back. Sige, pagkapilaan ay kita.

Oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:46 a.m. in the sun. Welcome back to Dream High with our ate DJ Senpai. At narito na tayo sa ating showbiz headlines and sports as well dahil nasa ating nang lahat. O, diba? Para sa ating sports Asian Games flag bearers, official na inanunsyo ni sina Albert Ian De Los Santos at Ira Villegas ang magiging opisyal na Philippine flag bearers para sa darating na Asian Games kung saan nagsimula na rin ang mga bakbakan gaya ng panalo ng Qatar sa basketball na siyam na araw bago ang formal na opening ceremony. Samantala, UAAP Season 89 at Collegiate Leagues, mainit na rin inaabangan ang pagsisimula at mga pagsusuri para sa paparating ng mga laro sa UAAP Season 89, partikular ang paghahanda ng Fighting Maroons para sa kanilang kampanya. Samantala, sa Showbiz Headlines National Cinema Day sa September 12, may papremyo at pasabog ang industriya ng pelikula dahil ilulunsad na bukas, September 12, ang kauna-unahang National Cinema Day sa Pilipinas kung saan naabot lamang sa 100 pesos ang halaga ng tiket sa sinihan. Kasama ba dyan yung Cinemalaya ba to? O ano? Chess. baka sa Filipino movies lang ba to? Is it kasama ba lahat? Anyway, just making sure. Charesa, mga mainit na kwento sa telebisyon at artista, nag-iwan ng matinding reaction si Ryan Bang na natulala na makita si Yeng Constantino sa Showtime habang ibinahagi naman ni James Reid ang kanyang bagong single na Indiana para sa magiging anak nila ni Isa Pressman. Nagpahayag din si Yeng Constantino ng detalye para sa day 3 ng kanyang biyahing 20th anniversary concert. At yan ang ating chika ngayong umaga. Oras natin is 10:48 a.m. in a sign. We'll be back for more, so keep it locked in only here sa city's best FM station 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome back to Unmute. It's 11:45 na minus sign. Later, meron tayong makakasamang bisita. That's Legend. Diba? So, if nakikinig kayo sa Dream Radio or nag-Spotify kayo, you probably heard the song Naiilang. Tumingin ka sana. Tara! So, siya po yan. Magiging guest po natin siya later. So, abangan. And, dumako tayo sa ating Telegram kasi natabakan na naman tayo ng story. Naghalo-halo na tuloy kung ano yung horror. Okay, so next time magpapaano ako. Magpapalagay ng headliner. Body of letter, headliner. Horror. Lagay niyo horror, confession, ganun rant. Para ano? Ay! Unang kwento! Biyernes na po! Kailangan masaya tayo! Happy Friday! Yes! Okay, ito na. Ay, pangalawang kwento pala to. This is one is from Mara. Ay, Ate DJ Senpai. Taga downtown Tacloban lang po ako. Tapos, direk maaram kun it akon na asawa yan na. Asawa ko ba talaga o halimaw nga nagpapanggap na pamilya ko. Kay kapag nakakainom hiya, nagtitikang naliwat it gurguli at ngahin panlabay hit mga gamit. It makangaralas pa hini, kay diri mga niya mga pinanmalit. Ako niton income, kay hiya naghihinuygo manla. Tapos, kapag naato ako iya, bisan na nasiplatlan maraot, iya ako hinigin susurusumtok nga hingin babraso. Makapoy na hinduro. Gusto ko na tumakas, pero makain man ako. Waray ko kakaduan, kay waray ko man balay. Nakikukwila ko haiya. Pero, Ate DJ Senpai, takmayayakan la. Kunwari ako mulput haiya kinabuhi, sa ako la siguro tiyagin susulot yan na. Kahit halos tanan nga gamit a balay, akon po iton pinalit. Iya mga bado, akon giha pinalit. 10 years na po kami. Waray anak. Pero nangihinayang ako nga pag lumakat ako, ipadlalabog niya ini ng mga gamit. Magaano ako ngan makain ako. Salamat. Okay, Mara, makinig ka sa akin. Masakit tong pinagdadaanan mo. I feel you, but this one is worse, okay? This one is worse. And I want you to go to Tacloban City Women's Desk or Habarangay or her police. And please, ipablatter ini. ASAP lahat, document everything. And at the same time, pag malaipun, feeling ko may income ka man adang ay kalugari mo, kaya ikaw tagpapakapalit man yung mga gamit nga ni. Pamati ko naka-trauma bond ka, that's why you cannot get out of this relationship. I want you to start renting a place na diriya maaram, a place near to work, kung hain ka na work, kay para iningay mo mga gamit, hinay-hinay mo everyday, madadara, mabibit-bit. Nga diriya makakita, nga diriya makasabot. Or ipambaligya na yung mga diri ginagamit, it mga maaram ka nga, not, start living minimalist. Start living minimalist, okay? Hinihinay na nga iglet go ini mga kagamitan. Because ang importante dito ay ikaw, okay? Ikaw ay pagpinanhinayang it mga gamit. Okay, ipambaligya iton, papanhakot, hinihinay, ti mga bado, everything, okay?
And pinakauna sa lahat, magpa-blotter ka. Kung ano't mahinabuhay mo, at least maaramid barangay, maaramid pulis. Please. Okay? Oras natin, 11:50 a.m. na minasign. Keep your hands to yourselves. Ano kayo, bakla? Syokla? Kahit bakla, hindi pumapatol eh. Nakakaloka. Choose your own size. Choose your own strength. Diyos ko naman, oh. Kaloka.

Oras natin, 12:49 PM minasign. Welcome back to Dream High with your ate, DJ Senpai. Habang nag-aantay tayo sa ating special guest, abay, basahin natin ang ating horoscope for today kasi hindi natin ito nabasa. Baka yung iba dyan, naguguluhan na kung ano ka talang desisyon sa buhay. Charas. Oras natin, 12:49 ha, minasign. Maya-maya makakasama natin si Legend. Ayan, so minasign, Virgo, August 23 to September 23, ang ating kapalaran ngayong Friday. Magtatagumpay ang pagtatsaga at pagsisikap, magsisimula ng pitasin ang matamis na bunga. Sa mga walang tsaga, walang sikap at tamad, hikahos ang daranasin. Iwasan ang chismis para hindi mabaon sa utang. Lucky numbers and color for today ang 2, 9, 14, 30 and red. Libra, September 24 to October 23, kung hindi mapaglalabanan ang pagkatamad. Hindi makakapasok sa pinapasukan o walang magagawang trabaho. Abay, kailangan nating mabuhay, beshi cakes. Kailangan nating magtrabaho pa rin. Lucky numbers and color for today ay 3, 7, 33, 37 and indigo. Kahit yung mga ano, yung mga nepo babies, nagtatrabaho po sila. Oo, tinatrabaho nila yung mga tax ng bayan. Scorpio, October 24 to November 22. Ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa material kundi sa gawa. Sikaping matupad ang mga pangako. Lucky numbers and color for today ang 5, 10, 25, 36 and dollar green. Sagittarius, November 23 to December 21. Huwag aksayahin ang oras sa kahit anong usapan bago maniwala, kunin ang magkabilang panic. Lucky numbers and color for today ang 4, 11, 25, 37 and jade green. Capricorn, December 22 to January 19. Oh my god, hindi ako nakahinga sa pabango ko. Nasiyok ka. Butukan ka na, huwag pinahamot. Okay, ulitin ko. Capricorn, December 22 to January 19. Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Ipagpaliban ang balak na paglalakbay. Lucky numbers and color for today ang 2, 3, 9, 37 and brown. Kaloka. Aquarius, January 20 to February 18, pakiramdam ang kutob nang hindi magkamali sa gawain o desisyon. Bigyang halaga sa kalusugan. Lucky numbers and color for today ang 3, 12, 26, 39, and carnelian. Pisces, February 19 to March 20, iwasan ang mangako dahil hindi kayang tuparin. Ang usapan ay salamin ng pagkatao na dapat hindi masira. Lucky numbers and color for today ang 5 and 17, Aries, March 21 to April 19. Makulay ang araw sa mga taong maganda ang kalooban. Dapat makitungo at masiyahin. Iwasan ang magalit. Lucky numbers and color for today, 3, 7, 36, 41. And Fuchsia, Taurus, April 20 to May 20. Iwasan ang mapaglarong isipan dahil maaaring pasukan ng hindi magandang idea. Naku, I love bad ideas. Lucky numbers and color for today ang 10, 13, 17, 24 and light green. Gemini, May 21 to June 21. Iwasan ang magtampo dahil walang mapapala kundi sakit ng damdamin. Lucky numbers and color for today ang 6, 10, 15, 32 and emerald green. Cancer, June 22 to July 22. Magpakahinahon dahil mapapasabak ka sa mental o physical na gawain. Gawin ang dapat gawin. Lucky numbers and color for today, 9, 12, 30, 37 and green. Leo, July 23 to August 22, dalawang uri ang payo. May mabuti at may makakasama. Suriin ang mabuti bago magpahalaga sa payo. Lucky numbers and color for today ang 2, 11, 25, 36 and royal blue. Oras natin is 12:53 PM na

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa dunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Kailanganin by Lee John. And minasan, kasama natin siya ngayon. Kaya palakpakan naman. Yes! Welcome, welcome, welcome, Lee John.
1: Hello, hello.
0: How are you?
1: I'm good. Thanks for having me.
0: Oh, diba? Akala ko ano siya, very, ano, very, very small person. Nung nakatapo ko siya sa labas, very tall pala tong taong to. Kaloka. Ayan, so Lee John, how are you today?
1: I'm good naman. Just woke
0: that
1: up.
0: That's good to know. Just woke up ang mga datingan natin ngayon, minasan. Oras natin pala, it's 1:28 p.m. Meron tayong tanong dito kay Lee John. Ang init-init ng kanta mo nga, naiilang ngayon. Sabi nga sa lyrics, kasalanan bang mahulog sa'yo? Tanong ko lang, ikaw ba, kailan ka huling na ilang o na starstruck sa totoong buhay?
1: Na starstruck? Yung time na sinulat ko yung nailang na starstruck ako. Mm. Parang, wow, I really made this song. Ganun. Joke lang.
0: Alright. And ano ba ang kwento sa likod ng naiilang?
1: Yung kwento, actually, yung naiilang and all my songs, hindi siya based on experience actually. Parang based lang siya sa mga fake experience, fake scenario sa utak ko. Parang ganun. Hindi naman parang...
0: Ikaw.
1: Like, oh, hindi ikaw naman ako. Parang whatever I wrote in those songs, that's not me.
0: Oo, so parang nakikita mo lang siguro sa tropa mo.
1: Ganun. Or yung nakikita ko mga tao sa TikTok, anong nararanasan nila. Ganun.
0: So yung mga songs mo ay para sa general public, like mga nakaka-relate, ganun. Alright, so meron pa tayo dito mga tanong para kay Lee John, pero mamaya na yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go ahead and listen to more good music dito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: That song was Sakanya by Make Your Mama Proud, MYMP. Oras natin, it's 1:56 PM na minsan. At narito na tayo sa ating last batch of questions for our special guest today, Lee John. Hi, Lee John!
1: Hello!
0: Hey! Ayan. So, huwag na natin patagalin pa dahil meron siyang gagawin mamayang content creation. Dahil maliban sa pagiging artist and musician, isa rin po siyang content creator. Yes! And eto ang tanong natin sa kanya. Bilang isa sa mga paboritong OPM acts ngayon, Lee John,
1: yes,
0: paano mo idedisenyo ang musical style mo, or ano ang pinaka-challenging part sa paggawa ng isang malambing at soulful track tulad ng songs mo?
1: I think the most challenging part to make a song na this kind of soulful vibe, usually I approach it from a production standpoint rather than a songwriting, kasi usually the listener doesn't really, kasi most of us when listening to music, parang we feel the vibe muna rather than anong nasa lyrics, ganun. So yung focus ko talaga sa production, that's why I'm a perfectionist talaga when it comes to building the song from scratch.
0: Virgo, ganun. Ayan. So may kasama tayo ngayong Virgo. And next question, Lee John. Bukod sa massive hit mong Naiilang, pinag-uusapan din ngayon ang kanta mong Alanganin, pati na rin ang Mula sa Malayo, Reimagine yan. Ano ba ang naging hugot o kwento sa likod ng mga kantang ito na mas lalong nagpakita ng ibang kulay ng musika mo?
1: Fun fact, yung Alanganin is actually a parang sequel ng Naiilang. Like, what happened after the events of Naiilang. So, yung Naiilang is you confess to a close friend.
0: Okay.
1: And then, parang Naiilang na. And then, after a while, parang Alanganin na kasi. Parang, you gone separate ways because you confess, parang ayun, instead of being closer to that person, mas
0: Naiilang lugod. Nakuan lugod bagahin na agi, sayang.
1: Parang mas lumalayo.
0: Tapos ito, Mula sa Malayo na.
1: Parang ganun, oo.
0: Yung Tayo, paano yun?
1: Yung Tayo is actually a prequel. So parang yung sequence ng story, Tayo, Naiilang, Alanganin. So I consider those three songs parang trio. So
0: okay.
1: If you wanna listen to Naiilang, listen to Tayo first.
0: So, listen ganun to Tayo first, guys. Ayan. Mm. Parang ano lang siya. Parang kwento. Diba?
1: Yes.
0: That is actually a kwento. Ayan. So, meron pa tayong isang question dito. Kung papipiliin mo ang mga ka-dream high natin, kung ilang kanta mo ang dapat nilang pakinggan depende sa mood nila ngayong araw. Halimbawa, kapag in love o kapag nasasaktan, anong inire-recommend mo sa kanila mula sa buong discography mo?
1: Kung in love ka, I would listen to Ikaw Na Ba and Sumayaw. And also my first song, By Your Side.
0: Aww.
1: And yung ano, yung if parang heartbroken ka or gusto mo masaktan, listen to yung ano, yung if parang heartbroken ka or

0: Dream Radio Time. It is now 3:38.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Bring your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street, Anong Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Papi Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sika.
2: Philippine Standard Time, it is now 8 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Maagang nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap ng Quezon City Hall para sa nakatakda nitong arraignment sa kasong grave threats ngayong Biyernes, Setyembre 11, 2026. Mainit na sinalubong ng mga taga-suporta ang ikalawang pangulo sa kanyang pagdating sa Quezon City Regional Trial Court or RTC kasama ang kanyang kapatid na si Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte. Sa kabila ng mga kinakaharap na legal na usapin, nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Humarap si Duterte sa kanyang mga taga-suporta sa labas ng korte matapos hindi matuloy ang itinakdang pagbasa ng sakdal laban sa kanya kaugnay ng kasong grave threats. Naganap ang pagpapaliban ng arraignment matapos maghain ang kampo nito ng petisyon para sa Temporary Restraining Order or TRO sa Korte Suprema upang patigilin ang pagdinig sa kaso. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
6: Today's

0: Bring your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street Along Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Patty Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
2: Philippine Standard Time, it is now a minute after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Magsasagawa ng misa sa mga lugar kung saan naganap ang terror attack sa US bilang paggunita sa ika-25 taon ng terror attack. Ayon kay Archbishop Paul Coakley ng Oklahoma City, ang pangulo ng US Conference of Catholic Bishops na kabilang sa ilang mga pagsasagawa ng misa ay sa New York City, Washington DC at Pennsylvania. Magugunitang mayroong 4 na commercial plane ang na-hijack ng mga Al-Qaeda group kung saan pinabagsak ito sa World Trade Center, isa sa Pentagon at sa Shanksville, Pennsylvania. Sa nasabing pag-atake ay ikinasawi ng 2,977 katao ang nasawi, kabilang ang 441 na first responders. Gugunitain naman ni US President Donald Trump ang ika-25th year ng tinaguriang 9/11 attack

Happy birthday, Dream Kata. Yeah, a year older and a year wiser. Alright, eto na mga Dream Kata sa ating Dream Buzz for today. Mainit-init pa sa mga hindi nakasecure ng ticket sa pre-sale kanina o ngayong araw, kasi kahit hanggang 11:59 PM pa yan, ubus na, sold out na yung pre-sale tickets for Bruno Mars, The Romantic Tour. Okay? Yung May 15 and 16, ubus na, sold out na yung pre-sale tickets. But general sale will be on Monday, September 14 at 12 noon. Pero maraming nag-demand. Another day daw. Okay, nagdagdag ng isang araw. Nagkaroon ng pag-asa ang karamihan ng mga hooligans. May 18, ang third day. Additional date. New show added. It's gonna be May 15, May 16, and bagong show, May 18. Making it 3 days for Bruno Mars concert at the Philippine Arena. Ala, buong Pilipinas ang kalaban mo online sa pag-book ng tickets. Kung hindi ka nakasecure ng tickets today, nakasecure ka ng sama ng loob, may pag-asa pa sa Lunes. Good luck to you guys. Oo, patas tayo. Hindi tayo nakasecure ng tickets today. Pati yung friend kong si Ian. Oh, sayang ang tatlong oras, no? Share ko lang kasi mahirap na hindi i-release yung sama ng loob mo. Alright, Dream Kata's Buzz number 2 tayo. Okay, Buzz number 2. Reklamo versus Legarda, Leviste, Political Persecution, Fox. Dumipensa si Attorney Tony Lavinia, spokesperson ni Senator Loren Legarda, kaugnay ng reklamo laban sa senador at sa anak niya na si 1st District Batangas Representative Leandro Leviste ukol sa 10 bilyong pisong solar energy projects. Iginiit niyang walang ginawang ilegal ang senador kaugnay sa negosyo ng kanyang anak. Tinawag din ni Lavinia na classic lawfare o paggamit ng batas para sa political purposes ang kaso. Ipinunto niya na lumitaw ang investigasyon matapos ilantad ni Leviste ang umano'y korupsyon sa gobyerno. Idiniin din ni Lavinia na nasa preliminary investigation pa lang ang mga reklamo, pero makikita umano sa pahayag ng ombudsman na tila na desisyonan ng may pananagutan ang mga mambabatas. Alright, Dream Kadas. Dahil, you know, it's 9-11, 25th commemoration today. Muling nasilayan sa skyline ng New York Harbor ang Twin Towers gamit ang drone lights bilang pag-alala sa 2,977 na biktima ng September 11 attack sa Amerika. Eksaktong 2,977 light-up drones din ang ginamit para mabuo ang outline ng gusali. Noong September 11, 2001, inatake ng mga terorista ang World Trade Center's Twin Towers, kung saan tinatayang 3,000 ang namatay nang gumuho ito. Buzz number 3, mga Dream Katas. Hey, holidays sa 2027. Inanunsyo na ng palasyo ang listahan ng regular at special holidays para sa taong 2027, alinsunod sa Proclamation number 1427. Ibabase naman ang holiday declaration para sa Eid al-Fitr at Eid al-Adha kapag natukoy na ang petsa ng mga ito sa Islamic calendar o lunar calendar o sa pamamagitan ng Islamic astronomical calculations. Check na natin dito. Holy Week next year, March 25. Yan ang Monday, Thursday. Good Friday is March 26. Medyo sa nakikita natin dito, may 10 regular holidays, may siyam na special non-working holidays. Special non-working holidays. So, all in all, like
19 days. Wow. Dami nun, ha? Alright, mga Dreamcatters. Sports Buzz naman tayo. Sports Buzz. Nasa advanced talks na ang kampo ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao para sa isang potensyal na laban bago matapos ang taong 2026. Laban sa hindi pa natatalong 4 Division World Champion na si Shakur Stevenson. Naisipan ng panig ni Pacquiao na humanap ng ibang katunggaling ngayong taon matapos na mapostpone at maitakda sa January 2027 ang kanyang inaabangang rematch laban kay Floyd Mayweather Jr. Alright, entertainment buzz naman tayo, mga Dreamcatters. Additional to kanina kay Bruno Mars, iba naman to. Si Yeng Constantino naman may day 3 ng kanyang biyaheng 20. Inanunsyo ni Yeng Constantino ang pagkakaroon ng dagdag na araw ng kanyang biyaheng 20 anniversary concert. Sa kanyang social media account ay isinagawa nito ang anunsyo na gaganapin sa darating na November 17 sa Araneta Coliseum. Ang nasabing anunsyo ay kasunod ng matagumpay na unang dalawang araw na konsyerto nitong buwan ng Agosto. Yan. And last but not least, Dreamcatters, eto, makaka-relate tayo dito sa Tacloban City dahil inilunsad ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines or CEAP ang September 12 bilang Philippine National Cinema Day. Sa nasabing araw ay mabibili lamang ang tickets sa halagang 100 pesos para sa regular na 2D screenings. Layon ng CEAP ay mabibigyan ng saya ang mga Pilipino na mapanood ang kanilang paboritong sine, lokal man o international sa murang halaga. Eh mga Dreamcatters, tomorrow by the way, so since we have dalawang sinihan dito sa Tacloban City, ang Robinson's Tacloban sa Marasbaras at Robinson's North Tacloban sa May Abukay. Yes po, 100 pesos ang ticket po per movie. Bukas lang po yan, September 12. So kita-kits tayo. Pakikipagbunuan din ako sa pila bukas. Sayang din ang 100 pesos per movie naman, di ba? Kaya dalhin ang buong barkada at pamilya, ilibre nyo na sila bukas, September 12. Buong araw po yan, pag open ng sinihan o ng mall, can buy the tickets. 100 pesos per ticket lang yan. Okay? So there you go mga Dreamcatters, ang ating Dream Buzz for today. Tuloy pa ang ating tugtugan to the max all the way till 7 p.m. dito lamang sa Dream Jams with Kuya L.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hi halate.
2: Today's

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Dream Radio time. It is now 7:34.
3: Dream Radio!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
6: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug padayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayo ng dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care, available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

Sir Hannah, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa